Kot sa imong bakba, mas bililhon alang kanako kaysa

sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang

sa samangpagi tapos ng panihapon, ni kuha siya sa kalis. Ni pasalamat kayo mong pag-usap, ni hatag ni ininga to sa iyong mga tinulag, mingon, dawata kini, o panginom ko mga tanangi ka ni ini, kay kinimang kalis akong dugo, sa bagog tunay na kasabutan, ang dugo ngayon ulalang kanilog alang sa tanang mga tao, ay nang masala mapasaylo, buhatak ni ngayon paghandom kay na ako.

Mga ayo kami kay mo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ng panahuna, aron kilabangan sa kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos.

0: sa dili pa natutapuson ang Santos nga Misa, atong pasalamatan ang mga musunod. Una, ang atong altar servers nga nagalagad sa altar. Ang atong mga sacristan mayor, lay liturgical ministers nga nagbasa, mitabang sa pagpakalawat o pagpangolekta. Ang atong media in charge, ang atong parish youth ministry. Ang atong nindot na choir, ang family life apostolate choir. Sa tanan ng mga traffic enforcers sa gawas. O ang atong mga kabatanunan sa Kujog, ngalan sa grupo, Kujog nga may nag-usher ka na to, ang atong Santos nga Misa. Alang kanilang tanan atong hatagan sila sa masipang pakpak. Duha lang kabutang sa dili pa na ko ihatag ang final blessing. Una, kung makabantay mo sa gawas, doon ay namaligya o mga raffle ticket. Kanang maong raffle ticket, dili na para sa katedral, para na ang abot ni Ana makatabang na sa pagpatiwas, pagtukod sa simbahan sa San Isidro Bohol or St. Isidore, the Palmer Parish sa San Isidro Bohol. Dili sa San Isidro Tagbilaran, kundili sa San Isidro Bohol nga lungsod, no? Kanang napurma naman ang ilang simbahan, pero wala pag yun na human. So, kung mupalit man ang maong ticket, dako yun magtabang na mahuman ang ilang simbahan dito. Ikaduha, although layo-layo pa ni, pero karong August 8, Saturday, dun ay paghimuon nga Sandugo Kujog Worship Festival 2026 nga pagadumalaon sa Kujog kini mga bata nga nagsilbing nato karon. Part ni sa celebration sa Sandugo nga part po niya nagkitawag na to religious activity. So if you have time, batanon man o batanon, everyone is invited. Dunay mga dunay holy hour, pagpangumpisal, Santos nga Misa, o dunay praise and worship nga pagahimuon sa itong mga kabatanunan sa Kujog. So everyone is invited yan ang maong festival worship. Ang Ginoo man na kaninyo. Manalangin kayo ng Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng Santos nga Misa, panlakaw kamuba ng gugma o ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos. Ang nagsaulog sa birthday o wedding anniversary.
2: Give us faith, Lord, when the mountains too high, be our hope, Lord.

Electrical and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Time Check, brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town resto.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Daghag mga nangasakit karon tungod kay dili malipayon. Hinumduman na tuhang ang pagkatawa, dili mobos og 70 ka higayon or 70 times nga dapat magkatawa ang mga adult mga hamtong. Ang mga bata dili mobos 300 times ilang pagkatawa kada adlaw. Makasusubo kay ang statistic sa Philippines is 50% sa mga minyo dili malipayon silang kaminyoon. Unya, questionably pag yun ang another nga giila nga 50% nga malipayon tungod kay 44% ana according sa data, kabalo pa maibog og lain bisag minyo na. Yun ang problem. So dili tanan nga lipay-lipay karon is lipay later. Nailipay karon pero goo later. Mao na tong bantayan. Ang pagkamalipayon importante sa atong maing panglawas. Bisag unsaon imong inom og Makabuhay Plus herbal capsule, mga supplement unsa pa imong ginahuna-huna diha nga makatabang, but naa kay attitude nga negative, dili jud ka mahimong healthy kaayo. According sa usa ka statement, ang pagkamalipayon sama na siya sa usa ka alibangbang or butterfly. Kung imuhang gukdon, mas mulayo hinoon. Apan kung ikaw kalmado, relax lang, ang alibangbang mutog pa hinoon sa imo. Sumala sa amahan sa positive psychology si Martin Seligman, iyang nakita sa gene sa tao nga kinideng 60% sa atong kalipay. Imagine ha, 60% sa atong kalipay gidetermine na siya by genetic factors. But pasabot kung malipayon ta karon ang 60% ni ana na inherit nato na gikan sa atong family o ang mga unique nga mga temperament nga nadala nato pagkahimugso nato nga nigawas sa ninyo taa ning kalibutana nga dala nato na siya nga mga temperament og usa sa maka-create sa atoa or mo-cause, mo-trigger nga mahimong happy ta kung unsa pod ang atoang nakuha gikan sa atong palibot or environment. Pero ang 40% niya na, ha? Timan eh, naa sa atong kamot. Kung ang 60% sa atong kalipay na panunod nato sa atong pampanimalay, sa atong mga kinaiya nga nasunod nato, kanang nakadungog mo giingon nga, asa pa man liwat di ay, di samahan, sa inahan, or sa kaliwatan, 60% mapanunod di ay nato na siya. O niya ang 40%, kita ang muhimo ni ana, naana nag-agad sa atong kamot para mahimo tang happy. So 40% kinahanglan man di ay ang ato agyod nga cooperation. So number one, para mahimong happy ta, kinahanglan, kanang giingon, happy people like themselves. But pasabot, satisfied sila o nalipay sila kung unsa sila. Dili sila mag-agad kung unsa ang ilahang kagigikanan. Pobre ba sila? Broken family ba sila? Nadismaya ba siyang ginikanan? Nganong dili niya maabot ang iyahang ginadamgos kinabuhi? Daghan sa mga rason mo na di siya mag-happy. Pero ang mga happy nga mga tao, naagyoy kwarto o room or space for improvement. Nagapangita gyud siya unsaon niya pag-develop sa iyahang kaugalingon. So number one, dapat naa kay self-development. Gikan sa imong character development, gikan sa imong financial development, perminti ka na gatuon. Ayaw gyud sulti nga dili ka magiging successful kay tiguang na ka or pobre ka or broken family ka or nakay kapansanan. No! Ayaw. Dili di ay pinangga. O, si KFC di ay o. Kining Kentucky Fried Chicken. 85 na yung edad nga natukod niya ang iyahang negosyo. Nga nahimo siyang milyonaryo. Naimong successful. Of course, pila ka mga tuig na ginatrabaho niya pero bisan iabot sa 85, wa gihapon siya kawad-i sa iyahang paglaom. Sa iyang clarity, sa iyang gusto, pinangga. Happy kay siya. Oh, pinakataas og kinabuhi karon. 126 ang edad. Kung ako nasayop, taga Negros. Matod pa ni, sa uban, na iwala pa kagikapoy nga mabuhi niya ng idara. Oh, ingon siya nga, dili jugo kapuyon tungod kay malipay ko nga mosulti pa sa uban may tungod sa gugma sa Dios. Happy ba ta mga pinangga sa atong kaugalingon aron nga mahimot ang happy always natay room for improvement. Dapat ma-improve usab ang imong confidence. Magiging optimistic ka, magiging resilient ka, and magiging adaptable ka. Mahitabo lang na sa mga pinangga kung naga-improve ka kada adlaw.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento ng atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. As you choose health each day, basta healthy, happy.
5: Basta healthy, happy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:14 in the morning on a Monday, July 27, 2026, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss na Toria and sa tara mga naka-Facebook Live garo mga orasa. And may papaminaw sa ato mga ka-Kiss ad nga naka-tune in sa Kiss FM sa tara mga naglatad sila mga paninda diya sa mga merkado, tagsa-tagsa ka mga merkado niya. Yes, good morning niyo tanan and may papaminaw sa ato mga ka-Kiss diya sa Causeway Market. Yes, and sa tara mga ka-Kiss diya sa Totolan Isdaan. And good morning sa ato mga ka-Kiss diri sa Cogon Terminal, Cogon Public Market. And diri sa Dao Integrated Bus Terminal sa tanang mga nang biyahe karon diha sa tanang mga tenants po nato diha. Good morning. Ato mga ka-Kissad naminaw karon diri sa Dao Central Market sa tanang mga namaligya karon diha. And sa tanang mga restaurant nato diha sulod sa may Dao Central Market. May papaminaw niyo tanan diha and mga pinalagang listeners nga naka-tune in karong mga orasa. And also good morning sa tara mga taga Dalikyat 24 oras sa tara mga branch nila and also there's a Bohol Junction branch to SG Manny sa Hulan. Good morning dia and sa ilang cashier dia and also mabayang pagpaminaw sa atong mga ka-Kiss di ay nga naka-tune in sa Kiss FM atong mga security guard on duty karong mga orasa, itong mga frontliners nga nag-duty karon. Yes, ang shifting nila is kadlawon, hantod sa bunta, kadlawon. Hantod na ang, naiuban na na kay sugod o gabi, hantod sa kadlawon. Hantod buntag na, yes. Shifting-shifting ang mga trabaho sa ato mga frontliners. Yes, and para mo serbisyo sa katawahan ato, na yung mga emergency sa panauban niya, ilabi na diri sa ato mga hospitals, diri sa Tagbilaran o uban ng mga lungsod karon mga ka-Kiss. Good morning atong mga pinalaga ka-Kiss na ito niya sa mga kalungsuran dahil nga nagmata na karon sa iyo kay nag-andam sila mga pamahaw, sa iyo kay nag-andam sa ilang mga dadunon padulong sa mga tagsa-tagsa nila ka-destinasyon atong mga workers, atong mga estudyante, atong mga teachers. Good morning atong mga teachers niya. May pagpaminaw diay sa atong mga pinalagang teachers and also sa atong mga estudyante nga kapoy basta Lunes maulagi na kapoy yun mo bangon basta Lunes. Good morning also to Luz Antivo. Good morning watching from Calape, Bohol. Oh, my hometown Calape, Bohol. Yes, at tara mga taga Calape day to Mama Mami Guhil, to Papa Marshall Guhil and sa tara mga Guhil family and to Inday Tigtig Roluna. Yes, akong auntie diha. And also good morning sa tara mga ka-Kiss na to diha to Marlowe Guhil all the way from Chicago. Yes, salamat kais pagpaminaw sa ato mga pinalaga ka-Kiss na to diha. Sayo-sayo tani sa iyong kabundagon inom tag mga vitamins ha. Ay kalimot in town and pag-exercise matag-adlaw para layo ta sa mga sakit-sakit. Kauntag mga healthy foods mga ka-Kiss. Speaking of healthy food at aging karoon tataod ha, ang atong EXL Makabuhay itong Health Hour gikan ni Doc Glenn mga ka-Kiss o gatong weather update. Atong i-check atong weather karon kumusta na kay nasinatin ato ang kusog kay nga uwan kagahapon. Yes, diha dapit sa may banda sa Dawis o Panglaw. Yes, kusog kay uwan diha kagahapon mga around 4 PM na siguro to or 4:30 mga nang orasa gito or mga 5 na gito. Yes, kusog kayong uwan gyud ang nasinati na to kagahapon diha dapita sa mga lugar o sa ubang mga lugar sad nga nagkasinati o mga pag-uwan-uwan. Atong i-check na karon atong latest weather update o kumusta na. Yes, karon tataod ang mga ka-Kiss at ang ilang diri sa Kiss FM ang atong latest update sa weather update. Kiss Pandesal mga ka-Kiss, 5:18 in the morning. Sayo-sayo sa tadiha. Sa yung kabuntagon na Monday, July 27, 5:18 in the morning.
0: Kiss Pandesal.

0: Kiss Pan de Sal.
1: The new Kiss FM 102.3 522 in the morning. Sa tara magaragi birthday karong adlaw. Happy birthday niyo tanan today, July 27, 2026. Yes, sa tanan-tanan nga nagi birthday. Happy birthday from all of us diri sa Kiss FM and sa tara mga DJs nato diri. Great ninyo og happy birthday karong adlaw. Okay, so hi day to Doris Caloyong. Good morning and sa tara mga naka-tune in nato sa Facebook Live karong mga orasa mga ka-Kiss. It's a beautiful day, 5:23 in the morning.

0: Radio Kiss FM 102.3548 in the morning, mga ka-Kiss, atong paminawon karon ang latest weather update today. Gikan sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Summer, ato i-check karon kung kumusta atong nasinati bang pag-uwan-uwan kagahapon o karong adlawa. Nabatay lain na sad nga masinati ang mga pag-uwan-uwan. Ato i-check na karon mga kakisa ang atong latest weather update today sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Summer.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gimonitor og ibantayan kini mao nga bagyo nga si kanhi Quiapo nga naa na sa gawas sa far or gawas outside of Philippine area of responsibility. Sa pagkakaron, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang location sa moong tropical depression nga kanhi si Quiapo. Yung ba na kini basis na ng available ng mga data na kini may mutang sa 1,015 km west, northwest of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 25.4 degrees north, 113.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon na gikusgo ng kabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o doon na kini gastinis o paghuros sa angin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon aminehang kasagpan north-northwestward nga doon ay gikusong sa pagirog 20 km matagtak na. Samtang kinimong bagyo, padayon na ng palayo diri sa ato sa nasod, tuwa na kinidito napita sa may southern mainland China. O kinimong bagyo, wala na kiniipikto diri sa ato sa nasod. Samtang ang nagpabilin nga mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, kining gitawag na itong southwest monsoon o habagat, kining maong sistema mo ay nakaapikto dito ang tapita sa may Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Colinera and Mistib Region, Mimaropa, Sambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna ug Batangas, kining mga lugar makasanating managumon ng kalangitan ug dunay katag ng mga pag-ulan, mga panulupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahay sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay madagumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahay sa nasod o ingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagbihan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati itagmayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay madagumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Batang Kasagpan o paingon ng ato sa Bakatan, nga may mapusalabi sa western section sa Luzon, o samtang kadagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon ng ato sa Batang Silangan, nga may mapuslabi usab sa ubang bahay sa Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin, nga mahinay o ngadto na sa kasarangan, nga nagagikan sa habagatan o paingon ng ato sa habagatang Kasagpan, nga may mapuslabi sa Tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa

0: gawas na to diri sa Facebook Live pod sa og sa atong FM mga kakis sa mga radio sets niyo diha para ma-update mo sa atong mga weather update today para ma-check na to kung kumusta atong kahimtang sa panahon. So far, ato nakita sa gawasan, medyo tinaw-tinaw na ang kalangitan mga kakis. Yes. And hopefully, walay masinating ang pagkapag-uwan-uwan karong adlaw. And kung naamagali, ari na sa mga hapon na or gabi, kasagaran man na ang mga masinating ang mga pag-uwan-uwan, di ba? So, grabe kayong uwan kagahapon. So, matod pa nila is, ang uwan is blessing, di ba? Mauna, blessing yun ang uwan. Okay, grabe man sad kainit ato mga miaging mga buwan, di ba? Walay uwan-uwan ato nga nasinati, grabe kayo to kainit. So, kalas kayo, sige paandar og aircon. Good morning sa tanang mga kakis na doon nga naka-tune in sa Kiss FM. We'll be right back mga kakis after the short break. Stay tuned on Kiss FM, Kiss Pandesal.
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive. Wednesday!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, nung ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ng MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.

0: Lalabad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskwelahan?
4: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan na karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento.
4: Oh, delicate, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalinlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba, Mari?
4: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige, Mari, ha? Sige. Daglangkik salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across Biduo Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Time check mga kakis, 6:07 in the morning. Atong paminaon karon ang health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Isang malusog at masiglang araw sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong katuwang sa kalusugan at kasiyahan. Hatid po sa inyo ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Samahan niyo po kami at pag-uusapan natin tungkol sa uterine fibroids na kung saan ay mga sanhi, sintomas at mga natural na paraan upang mapanatiling maging balanse at malusog ang ating katawan. Ngayong episode, tutuklasin po natin isang kondisyon na madalas na tahimik lang pero seryosong pinagdadaanan ng maraming mga kababaihan. Itong tinatawag po nating uterine fibroids. What's up? Ang uterine fibroids ay non-cancerous growths o bukol na namumuo sa loob mismo ng matres or uterus ng mga kababaihan. Tinatawag itong leiomyomas or myomas. Karaniwan gawa ito sa smooth muscle cells o fibrous tissues. Kahit na hindi po ito cancerous, maaari pa rin silang nagdudulot po ng discomfort. At iba pa mga komplikasyon depende sa laki, dami at lokasyon sa matres. Sa buong mundo, tinatayang 70-80% ng mga kababaihan ang maaaring magkakaroon po ng fibroids. Bago po sila mag 50 years old, ah. Sa United States pa lang, mahigit 200,000 ang nag-undergo ng hysterectomies o pagtanggal ng matres. Kada taon ginagawa po ito. At pangunahing dahilan po nito, kadahilanan sa fibroids. You know what, sa US humigit gumulang ng 34 billion ang gasto kada taon dahil lang po sa fibroids, kasama ang surgery, hospitalization, and even loss of productivity. Pangalawa dyan ang hysterectomy o pagtanggal mismo ng uterus. Ito ay pinakakaraniwan na po na operasyon mismo sa US, no, na ginagawa dahil po sa fibroids. Mortality, hindi direkta nakakamatay po ang fibroids. Pero ang severe anemia, hemorrhage at pregnancy-related complication ay nagdudulot po ng mortality risk. May mga reported maternal deaths globally dahil po sa delayed diagnosis ng fibroids sa buntis. Now, when it comes to diagnosis, normally, pagkakaroon po ng pelvic inflammation, nakakapansin po na nagkakaroon po ng enlargement sa uterus. Pangalawa, ultrasound, pinakakaraniwang test para makita po ang fibroids. MRI or CT scan, ginagamit po kung kinakailangan upang mas malinaw ang imaging, lalong-lalo na kung planado po ang surgery. Blood test, para makita kung may anemia po ang isang pasyente. When it comes to the treatment protocols or treatment options, no, importante po ang medication. Normally po dyan, no, isa sa mga nare-recommenda yung tinatawag natin pain relievers or NSAIDs medicine para sa cramps and even sa pelvic pain. Hormonal therapy, birth control pills, IUDs, GnRH agonist para bawasan ang bleeding at paliitin po ang fibroids. Pero common itong ginagamit, no, itong tranexamic acid para bawasan po ang menstrual bleeding. Pangalawa, non-invasive procedure, MRI-guided focus ultrasound surgery. Gamit po ang high-frequency ultrasound wave para panatiliin po ang fibroids. Minimal invasive procedure, uterine artery embolization or UAE. Binabara mismo ang blood supply ng fibroid para lumiit po ito. Laparoscopic or hysteroscopic myomectomy. Pagtanggal ng fibroids pero nananatili pa rin yung uterus ng isang kababaihan. No? Pangapat, traditional surgery or hysterectomy. Pagtanggal po ng kabuuhang uterus. Permanenteng solution po ito. Yun nga lang, consequences, hindi na po kayo mabubuntis. No? Anyway, wellness management and natural approaches, kahit may medical at surgical options, malaki pa rin po ang tulong ng lifestyle at natural management para kontrolin po ang mga sintomas. Importante po dyan, una, ang balance sa dieta. Dagdagan po ng prutas, gulay, whole grains at isda. Iwasan po ang red meat at processed food. Kumain po ng mga mayayaman sa iron like malunggay, spinach, beans, liver para labanan po ang anemia. Pangalawa, mag-regular exercise. Nakakatulong po ito sa hormone balance at weight management. Pangatlo, stress reduction, yoga, meditation at relaxation techniques. Pangapat, herbal at natural support. May mga halamang gamot na kilalang-kilala na may mga anti-inflammatory at hormonal regulating effect tulad po ng turmeric, ginger, cinnamon, at garlic. Now let's talk about how the EXL Makabuhay products help to this kind of condition. Lahat lang yan po mga kamakabuhay ay hihimay-himayin po natin sa pagbabalik lamang po ng ating programa para lamang sa konting paalala. Kaya stay tuned!
1: EXL Makabuhay Health Hour! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: What's up,
2: Ayan, tayo po ay nagbabalik sa ating programang What's Up Doc segment. At syempre, handang-handa na po tayong magpatuloy at wag na po natin itong papatagalin. Ang tanong po ng mga karamihan o ang tanong po ng ating mga kamakabuhay kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay may kinalaman na directly nakakatulong sa uterine fibroids ng mga kababaihan. At syempre, papaano ito makakatulong sa ating kalusugan? As we discussed earlier about the uterine fibroids, ito yung non-cancerous growth sa matres na madalas dulot po ng hormonal imbalances, inflammation at pati na rin ang oxidative stress sa katawan. Kadalasan, estrogen at progesterone imbalance ang nagpapabilis ang paglaki nito. Kaya ang approach po natin sa wellness management, nakasentro po tayo sa anti-inflammatory, hormone balancing, antioxidant at immune support compounds. Dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule. Dahil sa kombinasyon po ng natural herbs, ito ay isang malakas na suporta para sa mga kababaihang may fibroids. May mga sangkap itong anti-inflammatory, antioxidant properties tulad po ng turmeric, ginger, garlic, cinnamon at guyabano na tumutulong na bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa uterine tissue. Importante ito kasi sa inflammation at free radical damage ang nagpapabilis mismo ng fibroid growth. Bukod pa rito, may malunggari at asitaba na kilalang kilala sa kanilang nutrient density at hormone regulating effects. Tumutulong itong balansehin ang estrogen at progesterone level sa ating katawan. Ang makabuhay mismo ay may documented properties bilang immune modulator at detoxifier. Tumutulong ito para makontrol ang abnormal tissues growth. Dagdag pa dito ang vitamin C at B vitamins na sumusuporta para sa tissue repair, blood circulation at overall immune function. So madaling salita po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpigil po ng paglaki ng fibroids. Pagbabawas po ng sintomas gaya po ng pananakit at heavy bleeding, pagpapatibay po mismo ng resistensya ng mga kababaihan. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee, hindi lang po ito basta na kape, no? Ito ay functional wellness drink na may superfood blend. Nandito po ang purple corn, spirulina, parehong loaded with the anthocyanins and chlorophyll na malakas mismo sa antioxidant para protect tahan mismo ang uterine cells mula sa oxidative stress. Ang ginseng, ATP peak at HMB ay nagbibigay po ng cellular energy at muscle support, importante para maiwasan ang panghihina at pagkapagod dulot po ng fibroids. Ang turmeric at ginger, nakasama rin dito sa nagpapatibay ng anti-inflammatory synergy, complementing the capsule effect. Meanwhile, the mangosteen and rosehip ay may mataas na level ng polyphenols at vitamin C. Tumutulong ito na mag-regulate ng immune response at bawasan po ang abnormal cell proliferation. May agaricus mushroom at psyllium hasta nakakatulong sa detoxification at gut health. Tandaan, kapag maayos po ang digestive system, detox pathways at mabilis po na nailalabas ang lahat ng toxins at excess hormones na mismo sa ating katawan na konektado sa fibroid development. Pinagsama-sama po ang bisa po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kung pagsasabayin po natin, may synergetic effect po ito, itong dalawang produkto. From EXL Makabuhay Capsule, focus sa anti-inflammatory, antioxidant at hormone balance. Pangalawa naman ang EXL Makabuhay Black Coffee. One reason na kung bakit natin sinasabing kailangan, importante na magkasabay po ito. Dagdag ito ng antioxidant protection, immune system, detoxification at energy support. Kaya ang kombinasyon nila ay hindi lang po basta-basta na pampabawas po ng sintomas, ha? Kundi hinahanap po natin yung root cause. Kundi holistic na tumutulong mabagalin ang paglaki ng fibroids, palakasin mismo ang katawan ng kababaihan at gawing mas manageable ang kondisyon. To summary po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga natural na sangkap na scientifically known for their anti-inflammatory, antioxidant, hormone regulating, immune boosting, detoxifying effects. Dahil po sa uterine fibroids, ibig sabihin nito ay mas mabagal ang paglaki po ng bukol. Mas kaunti po ang sintomas, mas maganda ang energy at overall health ng babae. Mga kamakabuhay, ang uterine fibroids ay isang uri po ng kondisyon na hindi dapat natin ipagsawalang bahala. Kahit hindi cancerous, maaari itong magdudulot ng malubhang problema sa kalusugan at quality of life ng mga kababae kababaihan. Kung may mga sintomas tulad po ng sobrang pagdurugo, pananakit po ng puson o problema sa pagbubuntis, magpatingin kaagad sa mga OB-GYNs. I-manage ang lifestyle, tamang dieta, exercise, stress control. Importante ito sa kalusugan po natin. Gumamit ng mga natural na suplemento gaya po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee bilang suporta sa kalusugan ng reproductive system. Ang tamang kaalaman gabay po ng doktor at pagsasabay po ng mga natural na wellness support, mas magiging malakas, malusog at empowered ang bawat kababaihan laban sa uterine fibroid. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagsasabi sa EXL, natural ang lakas, natural ang ginawa. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kiss Pandesal.
0: The new Kiss FM 102.3618 in the morning. Moto yung health tips ni Doc Len. Gikan sa EXL Makabuhay itong Health Hour, mga kakiss. Good morning sa ato mga kakiss. Yeah, ganaminaw karon ron. Ato i-greet niya ato mga listeners nato sa Facebook Live to Erwin Sage, to Francis Lucas, and to Bro Midwin Inting diya sa Kandai Dampas. Apit na fiesta diya sa Dampas. Advance happy fiesta sa tanang mga taga Dampas diya. Murag fiesta nila diha karong July 31, huwag ako malimot. Yes. And Salamanca Nita, good morning and happy Monday sa tanan taga Lindaville Phase 1. Salamat guys pagpaminaw. And to Randy Santisas and to Ma'am Nita Valderosa from Canada. Yes, good morning sa tanang mga pinalangang kakiss na ito diha nga nag-tune in sa Kiss FM. Sa tanang mga drivers diha nga nang biyahe karong mga orasa, good morning to Bro Bernard Poliscas Jr. and sa tanang mga taga-Pema Toda. And thank you so much sa tanang mga nangadto, sa tanang mga nalingaw, sa tanang mga nagpahilot, sa tanang-tanang nagpamassage sa Third Sandugo Sound Third Sandugo Unity Sound Expo 2026. Kagahapon dito gi pahigayon sa may L-Star Tennis Court dito sa may Bingag, Dawis. So lingaw kayo mga tao na to dito. Sige panyagit, inigbuto-buto sa mga music sa mga klase-klase ng mga mobile system nga nag-join na to sa maong Sandugo Unity Sound Expo 2026. Salamat kayo sa tanang mga nag-join dito and sa tanan-tanan ng mga nag-sponsor sa datong battle de, atong mga dihay battle atong time. Yes, grabe kayo. Super lingaw kayo atong mga kaigsuunan ato. Ato ang uban ato, nindayo pag yun. Murag na nagay taga Mindanao ato, napay taga Cebu, taga usapan ng uban, taga Dumaguete, taga Siquijor, ganyan mga silingan atong lugar de ring tuol ang maari de rin dayon ang Bohol. So sa tanan-tanan nga mga visitor, mga guests na to dito, sa tanan-tanan mga nagtanaw, nagsaksi sa mga Sandugo Sound Expo 2026. And pasalamat kayo si Boss Elni sa tanan and L-Star Pro Sound, L-Star Desco Mobile sa tanan and taga CMC Electronics and also sa tanan mga yes, sa tanan mga kakiss na to dito sa Team Saingan itong mga nagkatapok na to dito and congratulations sa mga winners and congratulations once again also EVC Lights and Sound. Yes, salamat kayo sa inyong paniudto og snacks. Thank you so much sa atong buutan diha. Yes, and mga staff, mga kauban, mga crews and DJs and also ni Onens, ni Randolph and daghan pa kayo dito si Ral Samante and ubang nga mga DJs dito si Dirty Bobby. Yes, and also yes, ni Bro Bernard Poliscas Jr. na abo dito. Yes, and sa tanan-tanan nga mga nangadto dahil ni Boss Katel Datoy and sa Datoy Family and ni Gian and sa tanan nga mga taga PNF Pro Sounds ni saksi sa dito mga kakis and uban pa mga DJs sa uban nga mga lugar nga nangadto yun aning tanaw atong maong ni saksi sa maong Third Sandugo Unity Sound Expo 2026. Salamat niyong tanan diha sa tanang mga kakiss na to, mga kakiss ko be. 6:21 in the morning, mga kakiss. Here's something from Dawin featuring Silento. Dessert on Kiss FM, a requested song day. Going out to Eric Water Filling Station. They have an ice cube there sa may Lourdes Panglao, and to Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa may Dampa. 6:22 in the morning.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yun sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
3: Nanay, tusok. Manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swak to pa. 45 pesos ka? SRP!
1: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gilisgutan karon.

0: Uy, Marie, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan, Miss Quila, si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Marie. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Marie.
1: Salamat kayo, Marie, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station.
2: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss on Kiss FM 637 in the morning, mga ka-Kiss. Hi day to Atikay Zamora and sa tanang mga taga 5 Key Claim Store. Yes, si Bro Bernard Poliscas Jr. nakapahilot sa kagahapon diha sa maong Sandugo Sound Expo 2026. Lami kayo massage, bro. Nindot kayo. Massage sa dunggan, sa likod, o sa tiil. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na diha. Sa tanang mga nakatunin sa Kiss FM sa atong mga security guard on duty karon, atong mga drivers ng biyahe na karon mga orasa. Ato na silang mga tagsa-tagsa ka mga pasahero nila diha. Yes, sa lain-laing mga destinasyon. Amping karunay ha, sa tanang mga ng biyahe karon mga orasa. And sa tanang mga namahaw pa karon, good morning niyo tanan diha. Kung so may laming pamahaw ninyo diha. Kuan ko dire kaning hot day kog mga sobra-sobra. Yes, sa tanang mga kakis na dire nga namahaw karon, ambing kanunay and kauntag mga healthy foods ha. Dapat kanunay healthy atong panganon para layo-layo ta sa mga sakit and exercise kanunay and take vitamins every day. Mao jud ay pinakaimportante no. Ang vitamins yun para protection dugang sa atong panglawas ug sabayan nato og exercise mauna. Mauna na siya. 6:39 in the morning, mga ka-Kiss. Ayos-ayo sa tadi, ha? Something from Bruno Mars featuring Cardi B on Kiss FM on Kiss Pandesal. On a Monday, mga ka-Kiss.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Moatubang na usab karong alas 4 sa hapon sa katawhang Pilipino si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation address kun sona dito sa House of Representatives. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa sulod o gawa sa batasang pambansa complex sa Quezon City. Gilauman sa mga mulanon nga ipresentar sa presidente ang kahimtang sa ekonomiya, kalambuan sa infrastruktura o mga programa sa social services sa nasod ubo sa iyang administrasyon. Usa sa gipaabot sa katawang mulanon nga isgutan og balik sa presidente ang kampanya batok sa korupsyon, ilabi na ang kontrobersiya sa flood control project.
1: Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
0: Daghan usab ang nagatang-hatagan ng prioridad sa presidente sa Engsona, ang seguridad sa pagkaon o supply sa enerhiya, ilabi na ning panahon sa pag-ulbo sa mga dagong kaguliyang sa kalibutan. Gikan sa DYRD Newsroom, kinisireitutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, lungsod sa Katigbian, nakadawat sa 1 million pesos nga premyo, humanmidaog sa Sandugo Festival Street Dancing kagabi. Din gisalmutan sa Siam ka mga contingents. At ang paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
3: Gipamatud-an sa pundo katigbawan ang ilang talagsaong talento sa sayaw o presentasyon human ilang masungkit ang Grand Champion nga titulo sa Sandugo 2026 Festival of Festivals Street Dancing and Grand Showdown nga gipahigayon kagahapong adlawa sa CPG Sports Complex. Isip Grand Champion nakadaog ang contingent sa katigbian og 1 million pesos nga cash prize og usa ka development project gikan sa provincial government sa Bohol.
4: Dako ang pasalamat ni Mayor Benji Oliva sa naangko nila nga kadaugan.
5: Salamat po kayo sa Ginoo no nga gitagaan mi kahigayunan no nga mapasundayag ang Katigbawan Festival sa competition nato sa Sandugo ang Festival of Festivals. Lord, daghan kayo salamat gyud sa grasya nga gihatag namo karong gabi una. Kini nga among kadaugan dili lang ni namong mga opisyal sa lungsod o sa team nato sa contingent kundi sa tanang katawhan Katigbianon nga nagmahal sa lungsod sa Katigbian.
3: Ang Asinderos de Alburquerque sa lungsod sa Alburquerque mo ay nahimong first runner-up nga nakadawat og 800,000 pesos ng cash prize og development project. Samtang ang Banay Luwaynon sa lungsod sa Luway may pahiluna sa second runner-up nga nakadaog og 700,000 pesos og development project. Samtang ang Banay Kulturang Dimyaunon sa Dimyaw nahimong third runner-up og nakadawat kini og 600,000 pesos ng cash prize og development project. Ang Banay sa Magbubukad Piskaya sa lungsod sa Antequera mao'y ka fourth runner-up nga nakadaog og 500,000 pesos og development project. Sa special awards gisungkit gihapon sa lungsod sa Katigbian ang best in street dancing nga dunay 300,000 pesos nga cash prize og ang best in production design nga dunay 100,000 pesos nga premyo. Samtang ang Alburquerque nakadaog sa best in musicality nga dunay 100,000 pesos. Bisan ang mga contingent nga wala makasulod sa top 5, wala muli nga waan mo dawat tungod kay matag usa kanila gihatagan og 300,000 pesos nga consolation prize og usa ka development project isip pagpasalamat og pagila sa ilang paningkamot og aktibong partisipasyon sa labing dako nga kasulugan sa lalawigan. Sayang mensahe gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado ang tanang mga lungsod nga miapil sa Sandugo Festival karong tuiga. Ang iyang gihulagway isip usa ka simbolo sa panaghiusa, kultura o garbo sa mga bulanon. Gipahibaw sab ni Mintado ang pagpirma sa Sisterhood Agreement tali sa provincial government sa Bohol ug sa San Juan City. Nagilauman niya makapalig-on sa kooperasyon, turismo, kultura, edukasyon ug uban pang programa sa duha ka mga lokal nga gamhanan.
6: Pasundayag karong gabi, hinumduman nato nga ang sandugo labaw pa sa usa ka kasulugan. Kini usa ka pasidungog sa atong mga miti sa panaghiusa, panaghinigalaay, pagsalig og pakighugpong mga bili nga maoy gapaligon sa atong katawhan hangtod sa kasamtangan. This evening also marks another meaningful milestone for Bohol as we kick off the sisterhood agreement with the city of San Juan led by our good friend Mayor Francis Zamora. This partnership will strengthen our friendship and open more opportunities for cooperation and shared progress, as well as allow to greater cultural exchanges and people-to-people interaction among our LGUs.
3: Naglaw mo sa gobernador na sa umaabot ng mga selebrasyon sa Sandugo Festival, mas daghan pa ang mga lungsod ang mapakita sa ilang adunahang kultura at tradisyon aron padayon nga mapalambo ang identity sa Bohol ug badani ang mas daghang turista gikan sa ilang laing bahin sa nasod ug sa kalibutan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito pabinaon si Leonard Samar, ikasulukan ng buwatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gimonitor og ibantayan kini mao nga bagyo nga si kanhi Quiapo nga naa na sa gawas sa far or gawas outside of Philippine area of responsibility. Sa pagkakaron, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang location sa moong tropical depression nga kanhi si Quiapo. Yung ba na kinibasis na ng available ng mga data na kinimaymutang sa 1,015 km west northwest of extreme northern Luzon o na kinis sa coordinate nga 25.4 degrees north, 113.3 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon nagigusgo ng makabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o ga doon na kinigastinis o paghuros sa hangin nga makabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon aminehang kasagpan north-northwestward nga doon ay gikusong sa pag-irog 20 km matagtak na. Samtang kinimong bagyo, padayon na ng palayo deri sa ato sa nasod, tuwa na kinidito napita sa may southern mainland China. O kinimong bagyo, wala na kiniepekto deri sa ato sa nasod. Samtang ang nagpabilin nga mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, kining gitawag na itong southwest monsoon o habagat, kining maong sistema mo ay naka-apikto dito napita sa may Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Colinera and Mistib Region, Mimaropa, Sambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna o Batangas, kining mga lugar makasinating managumon ng kalangitan o doon ay katag ng mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bayan sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagbiyan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati itagmayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Bagtang Kasagpan o paingon ng ito sa Bakatan, nga may mapusalabi sa western section sa Luzon, o samtang kadagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon ng ato sa Batang Silangan, nga mo ay mupuslabi usab sa ubang bayan sa Luzon. Samtang layang nga direksyon sa hangin,

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kininga Balita Pilipinas, sa tukad nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga baterya, motorlights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, og electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts, mga motorcycle, kotse, og truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gilauman, Musaka ngadto sa 6 pesos o 50 centavos kada litro ang gasolina sugod ug mga adlaw nya tungod kinis kabalaka usab sa pagkabalda sa supply human gisirado ang Strait of Hormuz tungod kinis sa kagubot nya ang presyo sa gasolina sa nasod Musaka 3 pesos 65 centavos ania tumiyaging semana ang diesel 10.68 kada litro. Gipasabot ni Leo Belia sa presidente sa Jetty Petroleum, posibleng makapatungha o kabalaka kini sa supply ang bag-usab ng pagasilaob sa panag-away gumikan sa mga militar ng mga pag-atake. Dugang Balita Pilipinas, humaning ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: CGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. CGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at CGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita, Pilipinas. Ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Dalan, Binansyo Pinting Avenue, nakbayan sa Tagbilaran.
3: Gisupak o gikontra sa Department of Foreign Affairs ang pagsaka sa US sa taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinas. Matod pa ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nga kaniadto pa ang mga lokal nga produkto sa Pilipinas, lakip na ang mga giangkat sa US dili gikan sa forced labor. Magpadayon ang Pilipinas para sa kun para ma-reinforce ang legal framework og enforcement mechanism aron pakigbatukan ang forced labor og matubag ang pasangil nga sa mga export nga mga produkto. Sugo sa Agosto 7, gipasakaan sa US ang taripa sa mga produkto sa Pilipinas sa 12.5%.
2: Balita sa ang gawang sanasunog ang paunan sa kusong humani.
4: D-D-Y-Y-R-D. Balita! Balita! Pilipinas! Pilipinas! Agad ang

0: Duawon alag sa First Class Tire Service. Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilar alang sa paggam sa mga ligid. Ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasunod na ito sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Kapin sa 200,000 ka mga tao ang napugos kini sa pagbakwit human sa dakong sunog kasadpan sa France o nagkadaot kini sa mga bahin sa Spain. Matod sa otoridad sa France, kapin sa 141,000 ka mga residente o mga turista o sa panggipabakwit gikan sa mga rehiyon sa Hironde o Landis sa lakip sa labing grabing naapektuhan ng mga lugar mo ang Cap Ferry Peninsula diin ang mga tao na pugos kini sa paglakaw unya sa kusog usab ng mga pag-abot sa kayo o baga usab ng mga aso o tungod sa kusog nga hangin unya ang kainit dali nga mikaylap sa mga kalugaran. Gikan sa DYRD, Bohol Chronicle Sports Monitoring Center. Balita sa Paugnan sa Kusog.
2: May perma o bagong kontrata si NBA star LeBron James sa Philadelphia Sixers. At ang paminaw ng report ni Leonard Simbit.
3: Sanot at sa basketball ang Philadelphia 76ers kalit lang nahimong usa sa mga gipaboran nga modaog sa umabot nga season sa NBA human na ang klasa team ang veteranong si LeBron James na tala sa usa ka Premier Sportsbook sa basketball sa Las Vegas na anasi katulo nga pwesto ang 76ers nga paborito nga modaog sa NBA 2026-2027 nga season. Di nagpabiling naguna ang Oklahoma City Thunder o ang San Antonio Spurs o ikaduha ang reigning champion nga New York Knicks. Ang 76ers langkuban sa point guard nga si NBA All-Star Tyrese Maxey, ang shooting guard nga si Bedri Idzcombe nga third overall pick sa 2035 NBA Draft o ang small forward nga si Jalen Brown nga one-time NBA champion o ang NBA Finals MVP. Mukompleto sa dominante nga lineup mao si LeBron James nga 4-time NBA champion ug ang 7-time All-Star ug ang kanhi league MVP nga si Joel Embiid. Ang 76ers mao ipinakadako nga nabuha sa free agency human nila nakuha si Brown pinagi sa trade sa Boston Celtics dayon si LeBron James nga nakuha pinagi sa free agency. Gani si James ni sakripisyo ug dako sa iyang kontrata din ni balor lang og $8 million nga veteran minimum contract sulod sa duha ka tuig, $49 million nga sweldo. So sa kasisuna na wala kang James, kaya niya kuhaa ang maximum nga contract. Si James na tinguha na makadaog sa iyang ikalima nga titulo sa NBA. Ang Philadelphia 76ers dukay ng uhaw sa titulo kay uwahi kini nakatilaw ka pinato. 43 ka tuig na ang nakalabay. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.